0: ijadu ni gbogbo bi ti eyo omo Olorun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lafe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto wake up is another morning devotion oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki ri si awewa Friday for that matter gbogbo eyo omo Olorun to e fe ki Olorun se weekend fun yin ejide weekend is another Friday mo n bo nibi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijile ife to nfo wa gbara enikan woli ita lo ndo yi pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midway Market gbagi titun ni ilu Ibadan mo gbo leti ni won ni ki fi nu findo so tele mama baba the law will make your children to become a voice not a noise olorun yo je ki awon mo re ko di o ki sariwo kapara ba di abaja shahala in this nation in the whole world your children will become a voice ninu aye ninu to wa omo re yo di o ki sariwo e fowo ka awon omo yin to ba nbe ni tosi eyin omo mi e gbo oluwa you are a voice not a noise mo ki gbe yin omo le mo bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend rele today is another wonderful day and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye Pastor Dekunle Epaphras mo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin te leso se leso emi mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti Olorun le se and gbogbo nkan lo le se ohun gbogbo le le se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se Olorun aye aye e mo bo bi pepe eyin ara osodi eku afojuba mi ni agbara Olorun ni ago mefa idaji ola ni fere njogi woli Odekunle Epaphras yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbembe ti n pele ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade Jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayanfe wa jobale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju ọkan soso ajanaku ti mi gbokijikiji ọba pani jẹjẹjẹ bi eti iye mẹtu awọ ogo rẹ afẹ wẹ to le gbe togo yẹ aarẹ nikan ni aye aarẹ nikan ni isalẹ ilẹ ni gbogbo aye o nikan ni ade ọla ati ogo yẹ ẹ bá ń kì í ẹ bá ń gẹ ẹ bá ń dúpẹ lọwọ bàbá àgbàlagbà gbogbo ẹyin ọmọ náà dọbalẹ ẹ kí bàbá rẹ gbogbo ẹyin mọmọ ẹ kúnlẹ ẹ kí ọlọrun ẹmí àwọn ìlú ẹ sọ ipò ṣeun gan awọ ilé fògbó ẹfẹ lómi orí mo gbé.
1: ọjà àgbọ̀kọ̀ ọ̀gá sálọ̀ mi rán orí.

0: mo dupe baba mo dupe lato yin mi de sale ise owo re ni baba mo dupe lato abaya olorun ba ope wa ni je be ogo ni bo jesus mummy ati daddy e dide oni lojo ke dogun osu eleka 15/05/2026 please eja joke hallelujah la meje eja ke mejo ka se ogo meje si today is 15 ni mo lewa somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo mesaya ogo ogo ina lo mo ba won ri laye in the name of Jesus e ki me eni mo ogo o si foju ni ogo olohun in Jesus name e mi mo si de wasu mo ni number 1 I may nkan ti omi eyan o le se I may nkan ti system o le se emi mo wasu e mo wa ka Samuel 8 verse 12 fun wa ni iranlowo ninu ipoju nitori asan ni iranlowo eniyan mo se bi awon testimony tojo mo eyan omo Olorun mo wa ni Olorun re ko si ti o le se mo wa ka jade ninu we Luke 1:37 oni nitori ko si o ti Olorun o le se Olorun nikan lo so gbogbo mo wa ko niyan pe o gbogbo lo le se o gbogbo le le se o gbogbo lo le se Olorun aye raye mo wa fe ki gbogbo eyan omo Olorun dide e koju se n to le so gbogbo loni jimo loni na wo mejeji si pe baba mi tori bo le so gbogbo yi fo mi paja tori bo le so gbogbo bi ori mi so se laye tori bo le so gbogbo fun mi ni isemi e wa kigbe mo e so oni ke pe mi eni baba e kigbe si baba mi mo bi oni nitori ikuku ati ajinde jesu fun mi ni oro so mi doloro enikan ni kini eleketa ti olorun re le se o le so eniyan di olorun this same your god o nikan ni mo so eyan doloro gbogbo awon to so ogun owo won ti ku ni basic to ba ri eni to te o pada te na ni to ba ri gbogbo awon eniyan ti won mo mo ti won lanu gba o ti won lawon mo mo awon le so eyan di olowo e so fun won pe ofo ijo keji oja ni enikan olorun kan ni aso ni di olorun eyi wo le fe ko so yin di olorun e kigbe olorun mi ga emi na ga olowo ni jesu emi de ma lowo olorun mi ga emi na ga olowo ni jesu emi de ma lowo mo fẹ ta fun loni only silver and gold they are mine emi mo ni wura ati fadaka olofi eye olofi oro to fi si eye eye ni bibeli pe ni owo ibi o ba wu olorun ni mo ni olo ba si mi mo bo yo le mo si ami mo pa lase ki ola ola ko gba fun o gba owo gba owo gba owo gba owo gba owo oro to le tan ise o ni emi ni oluwa olorun re eni to fun ni agbara lati ni oro o le ba fi idi majemu awon baba re mule I am the Lord thy God who gives you power to make ways so that you can establish the covenant that I've made with your father e ki me ma di olorun eyan eyan fe mo ti ni olorun yi ti mo so yan ti mo gbe eni ti o je nkan kan ti a si so di olorun ninu we for Samuel chapter 2 verse 7 e wo to so o ka mo mo la mo le ni o ni oluwa so di talika o si so di olorun your god o so di talika o si so enikan di olorun e lo fi eyin ti nibi gana eni baba so mi di olorun olorun jo fun mi ni oro fun mi ni owo ti ma fi gbe ile aye pelu irorun iye awon to ba fe sojo loro ni opo awon to sojo lowo gan mo ba wo lowo to bi en se ni lo bere o ko
1: job se in ma yonde ni in ma fi owo dayan ni a ma ma trust owo le yan lowo e ko wo mi fe leyin e ja wo bi o se na ki olorun o faye re se banki o fo wo je owo o si ni sina eyin ko do loro a fe sami la ro yi mo nlo sori Facebook mo nlo sori YouTube gbogbo eyan mo na ma wa lori TikTok na o dekun ye pa fi as ni ke lo e wa mo nkan to daju e mu bottle water kan dani onoko number 4 loni onodi number 4 loni an to jo ni merwa ni ayan fe eyan mo Olorun gba to ba bi di ojo Wednesday si Thursday ti nbo yo ti pe 10 kini kan da mi loju oni bi eyin ba fe ti e si bo na o le je ri lo na e mo je nde na pe ni emi so di talika oni mo se to so di Olorun mo le tin bo mi pepe yo mo mo ni jo Sunday ti nbo mo so wo awon mo gbogbo anointing ti mo fun yin patapata e mo de church gbogbo eyin ti mo ti fun ni anointing ho yin e mo iba se la le rale la so loku bi si fun na bọ́lá bá sì jẹ́ ilé fún ọ ẹ̀mú wa àjọ wà ń bẹ̀ níjọ Sunday yìí this coming Sunday is fire for fire by his grace Sunday ẹ̀mú ẹ̀kẹta mọ̀ ń bọ̀ ẹnjìníà ẹ jẹ́ àwọn òbẹ́lẹ̀ lè sọ ìyàndọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀rọ ohun tí màmá ìsọjà lọ.
2: Praise the Lord, praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run òjijì ọba tó mú mi kúrò ní family house.
1: Family house.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá. For good 15 years.
1: Ah!
2: Wani, family house.
1: Family house, ewo nbe o.
2: Ọkọ mi.
1: Ọkọ. Aya, oju yin o ti ri to.
2: Oju mi ti ri gan o. Oju mi ti ri owo ori ọmọ. Ah, baba mi.
1: Ẹni sùn kìí ti ẹ̀kọ́ bí n gbé wèrè. Ṣé ẹ̀yin ti marry 15 years ni? Fifteen years, ẹgbẹ́ mo yí, kí n lè mọ̀ bí wọ́n ṣe nígbà wọ́n wà 15 years tí wọ́n marry yẹn tí wọ́n marry ẹnìyẹn ní 15 years ago so ọmọ tó fine ni wọ́n láti lẹ̀ wọ́n sì tún fine dìsí.
2: So bàbá mi.
1: Ẹ ọmọ mi ìṣúlẹ̀.
2: Ẹ mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run mi mú kúrò ní family house so ó mú mi lọ ilé títí ọjọ́ tèmi náà Ọlọ́run fún èmi àti family mi.
1: Ẹyin àtọkọ yín.
2: Bẹ́ẹ̀ni ó kọ́lé fún wa náà so ó mú pẹpẹ mi kúrò nílé family house ó mú lọ sí ilé títí tèmi náà.
1: Iná owó ẹ̀ sókè mọ̀ ń bọ̀. Bí n bá gbọ́ tí àmì rẹ tó ọ̀tá rẹ yóò kú òbí tó máa ń wà.
2: Ṣe fún mi lélẹ́yìn.
1: Mo wáyé mi látòkè.